Jan Akashwani Tura. Sumoi da aus ni badi minich kung aha. Nasimang Delhi ni watat kapa Hindi aru English koborang kok na so aha. Dao nasimang. Prebulson momani kapa sasung tal ni gitrang kok na so na matgin. Gitrang unga da nang ang kasa ko aru maiko nang a de racha.

Jan Akashwani Tura, somoi da aus ni badi minute kolachi yong aha. Ya somoi yon at simang bel ya somoi yon at simang Bollywood melody program mo. Dengtang dengtang Hindi film ni gitrang ko kena so na mangen. Skang gapa au at simang Daisy film mo ni. Shan ni ring gapa. Koya koe koe aki ya git ko kena so na mangen.

0: na simang sensor filmoni git ko kna soha da duk duk sani jap mana na simang pop ki dunia filmoni kishor kumar ni gapa chori chori yujab yagit ko kna sogen
1: ayo yami stirang de thona khrai jok dalyo kai chaman gino
2: baba yan dakaba chani rang ni nakna din namja wa na adi chigapa chani rang khodi don thong na sanang jok ba
1: na jok dong na mai khoma sia ang khu jup cha na skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba an tang ni chana ska ko chu sokot na man na ko na wi jama
2: am ba na cha pre timung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mudum chigapa aro khari nang thot ka pa chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani mi shu samjak rang ko sa cha bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ka ta wi ya

Na si mang pringnam tura program ko kuna soha. Aro ya program na dun so gumben so moy yanon bot na ha. Dao jol jol na si mang mungapan program ko kuna so na mat gyan. Yan.

Yan akasbani chura somoi dau salni chigini baje minit khung aha ya somoi dau na siman sa song talni git rango training mara aro benedik samani git rango khna suna man gen skhang pao chena siman na training mara kni git rango ka matangya gitne katha bi chongra ra ungenga bia mainok angni jangi de aro mangpan git rango ungenga mizasal darling gcham ko

Nasimang training marak ne gitrang kuk na soha da benedik sangmani gitrang kuk nang skanaman gen gitrang raung enga khasan ang khatongo ojok ang khatongko mungpen gitarang enga ojok ang khatongko

Na simang sengjan marak ni rung kapagi trangko khna sona man ha da omongil sang mani rung kapagi trangko skana knang skana man gen kitni khata bi chung rangara mizal atham de aro duk ong na be da na simang yaganat kaman kitrangko jol jol knang skana man gen

0: Nasimang bun kami monggil sang mani rung kapagi trang kok na so na mat na ha aru ya gi trang baksa don so gaman so mai bay janon bo na ha dao dik dik sani za manos ni mi ba ji ong ahon nasimang dilis tis no ni warat kema ka pa bo dao sni ba ji ong ahon nasimang toki house to hindi film ni gi trang kok nang skana mat gen yan agas pa ni tura.
1: Baba yang tak kau cakap ni rang ni nak nadi namjawa, nadi cikap cakap ni rang kau di dontong nasa nangjuk ba.
2: Najuk dong, nama.

na si Mang Dil film ni git rongkok na so naman na ha da o bagi film ni git kok nang skanaman gin kitni kata bichongara har kasam se barki aru wan Abhijit aro Krishnamurti nirangapa gitunga.

na si Mang Bagi film ni Git Kok na so na matnahanda o kulam kulam piyar karin film ni Git Kok nang ska na matgen gitni katabi chungara ye larki na hi banaras kapan aru wan sonu nigam aro bela sulakini rungkapa gitunga.